0: Yeah, you mean?
1: Yes, Arama.
0: Yeah, kwa se dana mbana so. Yeah, le uradi ase. Yeah, entry odum we ma yeah hun ye fie. Nansa ma hodo bi koso.
1: Achania.
0: Yeah, baba ko di for ho.
1: Mama me ho kwan.
0: Live from Ashama Government School. Eti baby a wo bi a no ene hun so bo modin abrabesi wa Ashama main station. Ne bi shasha hefa ana government school no ewo. Fa wona beti aha. Ne ne ye homeda bi a ya resa. Eti ene ene e de ma.
1: Me kashanya go kwen monya.
0: Asem ne se wote ni no emprimo akoma.
1: Ye wo be ye wona ni na.

Mese uyo bibini ba uyo ba sima uhucha nyami bo ye eti jai wigi nune ponsu nune sese ukradi yesi bibia bebia ye wopani ya miya tuye kesi oh oba sima adenti na yon husa adia nyami de bo uumpe tuntum nahana hana uumpe nefe di oko bo pani ya nuwa ye huayin kwezi broni oh edie niye Ube hunu obi asise bibi yesi ye friend eyelashes mintimi hu se nyame ma ye nitete umpe o eni nton yi umpe eni wa waya gu baby na fe dia pencil na wudi tututu baby oh e raba uyo bibini ba ma hunchwa